yo dosse ni nod ma gano jon le ba ci do kay de xalam no wasla ay dig ben xay min be jon segi da day de ma gano ama jon riang pour la im kay no diga daw jon ni na kay lak mbay gi sing taw we se bay blambe nimno sangwe bo jon yane da premier ministre mana la alla may halina na ma su mu kay la se gano ama yal akula e matano ngel ma gana suba tumna ra do be a hay mang biwe a bi hay kalwe gen lay blam no se mang na yar citara ko ngel ma sen o tat tat ta gano amerdi kune giyawla baye wayawla ada hidma gano se fero bang gujji ngel ma hay suba la bi kalimno de ma premier ministre woni den lay blam no da gano ama ngel ma hay wa kanika no kune ene sen jongorbe baye jongwa ada premier ministre naati raw bang farsha ngel ma gabi kalenim no se kosen le rodnin be se raw botbe bang walya dikma khaid bo bem tiganin ganobi awelay blamno ama kalle waso has be mata alam no se raw kosen len tala adaid ma ga premier ministre botirang be sen lokom kayno se day gando ama di fernin day jarama kay hurama konen jongren mata alam ba ama jongren se do bara do wore ka day wara se long dun wasla beitu jema kanno sobo ndot has bo tijong seni no ka dubo de kalge de jong sen labon wasla momang jongre ben do nin dakano ya ya ago day bi di chuage lay bi mang lem taano suksem la ga hay ga bi hay mang jar polan kay pamno sukme la waso yura kanno wang sirgo do nga gando min bi de kalge mang jubo waso has bi day ding dosen sa hunde ma jongren na ma sen na en la

kiki debe ni ki masan non kafi ka yan kars ke la barafi na gada ka bu la barafi na gat boni ga sun da fi mit te den da non das kum de fi ya awa la bar ma ga digan dan jaw na ka en bur da kam te ga ni pre ministra ar mahalina ka na me kals ko sara eli na ka turis ka en li mana la kla ga ka ko dum to mu ka la un fi ni na ku tala go fo le bi ga ni ga ni ni ga lin si ga na m jangoy dim ga di ga ni mu do ne black si nan ga ni awa na me pre ministra ne turis Sarlin na kayang kudi ruwede na libugu kal dalam de goeda kaya nam job mi sa tiga mi sa lagiglo lok nam puli kisina sa la kaya linga li ninte libu kaya nin singol kaya ni bulak sina libu mga kafe bulak musin falam di mahaga musum kal goe lopo mga kafe kaya ni kaya nam saramo kaya nam dala walo pa la ni sulum kaya takamu dala nin tunasingol ni kaya ni ten hagan may kwat goe ni luman alak nga libu lam na kaya ni asali goe nga di gani nga an masum kotu si jebe kain tora hai lam gyo an hinchang goe nga an mifam nga awa hen tan gani kain ki burda kamata li gani di fitu da kain laqa fat kain di laqa ga jew da fi buza da fi fokun fi debidena fi nagadifaya kain li gani kamat pura marji chulum da gulo hai li manisi li lop hayam na kain galma gasi na kain gu fitu na da li bulak na da gada kain ma gulo kam kain mi wa khairan farala qayn mi sama wu semde fi mangol ma vice premier ministre na qayn sama yumala liman mahamat qayn kena ma qayn gu semde fi gomne fi nagada qayn qayn ruwe marake be qayn sama ngol ma kitala oni fi depute sa gal fi togon go nam go ma wa khairan gu male fituna de wet ke malfon fitut ko yeni na mi mangol fi depute no fi nagadu chat ali kolotu chaimi qayn na mi kal dalam go ham dala wa laq fi zida gada qayn che busadana wura busati pa ha ulinga tel karge qayn ni se lilop ngolo lop qayn se lum qayn ni se kotu ultan qayn de vot mali kopi tanjani vot ne ve debite da ta kep debite da qayn da kas gala vi gal ma saket na le bu fi senater gal ma sharba gir mi kaf qayn ni lop ni se lumo ni se lilop qayn la ni ve ngada ngada fi sumna fi nagda fa ya kan ulin sum chumis chu so ing sum ngen kaf kan lopman silum gu bata da ne gu da da lakni bu na ga awen hen dan ga ni kan na me gu le fi tuna dana kan na mongol fi de bitena kan na da la wa gu tel ma qarga en chan ni se sa lo fok na lak lak ni se li lop ngol de ke goy da jun banada fi nagda fa li hen na le bum ga kaf kan ni se li lop ngol bu na ga awa hen dan gani kain kude fi fatne fi laqa ga jew da fi busada kain ma likamat na kain nisi fat gani buwalda gani si chukuko nisi debidena kain gulo kam gani na ma mangwal la kaya alikolotu chaymih di ruway mamana kain ma mangwal fi debidena fi nagadivit togo sama yuma la proseur klasu komi shalom gani si pumga kain guna kain guma gurin chechen gani se pum ga fula ga de kala gut gani na imarle da maratle da de mai marlinga tai nga bu na ga kain na ma ngol fi senan go nam go o kasole awa hen dan gani kain me ministre no fi jorone da luna sama yuma la ner abagar gain kamet pur vi lendi pur da dokum lenga da fitil do qaistone kain na me yumus kain se senaterena kain se jobon fu mo kala on fi leun fi balon mai na da faina ren heli nam dane na ministre ne sam job ko mi sumun non qafsa glo ngulo ko fokno resina chaja gane ka e voltu da qasa ga voltu on ala laun fi balon gane leun fi balon le bo kal fi leun non qafi fi na da fai gane la na na glo fokon mi fam nga gu dala doktor gane suwen kal lu heli mara gane chugo hoti jan bisi ki ba kisi bare jajan gane ka nam job ko mi sangulo non qafi a voltu sia kay palong mal luna albu ma na gade fay gane liko nga an gami fam nga kan e gude fituna da gwa por filending gane maklo kam gane mi na mi mangwal fi senana docteur harun kabadi awa hen dan gane minister ni fi doctora kay sama yumal la docteur abdel majid abdrahim kay na mi kam chulum da kay na fum gane mi lema fi doctora lema fi doctor mo gud gura boysa pugwa nrisi boyna hede gurgunu mara chala hede gurgunu ma ngafke mo colorona a gain tlen ga fulum gain fuqa tariha gain fuqen ga yum gain direct relief
هن ما مول ما غين فوق ما في الدنيا ما قلت لسه مسلت عن في زنا غين لين غين تاري غيني غين لا في غين نعم أسر غين كاف دي غين لين غي ما الكاردون كاردون غين لين غولو غي ما فول زيتنا أو هن تان غيني غين دي لغو موسى عمد في قومن في نغت مكيس غالي في بروفنس في ان دي دا قلو دا غين كاما دي چلوم دا غين نعم فلوم غين مي لين غين لين ما kutkulu la onufi ngana fi sumna ma yuma la risang semana kain galla fi eni dita kulu dos gal maga am jarasni ha afat la bara fi na gati dan dan non kaf kaini kain kai la onufi sum sarka kaini kai fi gum gai pa wuran pa lo dok na pa manang fi gum na kain am wi gang tena pa mara ka kai ma wuling gai yum gai salam gai na lo kolos kain am kain kubitan gai sum sala kain ni siyon wi dek tu sen siyon ka an kain kai fi gum ngolo kain ga hai farngol fi jamani limulon chajan gai ni kain siga fikpan amna kain gudi fikpan amna kain terata kepcuk labar sku radu chat tanya kain jenabu adamu kain na li kalesku sar li na chaja ga jopti fonzini sisa ka fikpan amma wigan ule bumbudang kain ganga ga changi yang yang gafalai nang wang hilang kain mo imara klas gen nalang kain na jopam ga funi doktor markebe kain yung ga ora dimo silvang kain am dala nam gai mi pa ma jo gut li jo ngolo gai ngat vi li usana kain jo dala am gai ni lingal ni kanga kain li fang gai heli marama lingal li ma jo ni chap chang bat no bu na ga jo bi gat ge ni ge sumsa tam sumsa ga fik pa nam nu ka fi ani si ram go ni mi fam nga awa kain an kas don gai sunda fi la bara sunda fi mi tagen dis na la awa sunda fi mi ta kain jaf mol fi kul mut nda na hen hay mol da fi tu de kaina ya sura kitir de samga gan jafta fi fu manga madi del de fi corona fi fu manga gan kasisu fu manga jore de fu manga fura fu manga pek kusia fu manga faleta fu manga jonge fu manga damsu fu manga de alamsu fu manga en ga fangsu fu manga ka en si diga mi sumai sa bonisi sa sumze wisi non ka fi ke mit fi susia ka en ti dono ya ya bana ka en mit ke ni kam he da pura fi lendina ka en fun chulum da ka en ta ka en tua sun da ka en dis ka en mi sumu non ka fi ka en ke en dis tang la sumai sa bonisi sa sumze wisi non ka fi sa ka se mol da fi tu de le supe de misaqes don bugudum karam kain gal ma kamruna sa gal waliana sa qais ya gwa sa qajamen tani gal kuseri sa bon ro kain suma san non qafsa ya gwa ni si marke si di kain si hum humo kais si dono ya banana fet ke tay jare de laun si suka wa kain be pe he pa do ni kain ni si ma na pra kain pur mi ta kain ha ni si dat le dan kain kain pur vi fang tre di do ni en ma laigo yo ka buang de burde di de fitito ka so ni ga ma laigo yo a ga pa do borvi samedi chulum de fudong na hen ma ya ka law nar musa sida le da ga en hodos markebe sun de fi mit ta ga jaf mol de fi kul mutna na hen hay mol de fi tu de ga na subre tu de fi samga a jaf de fi vu manga madi he del de fi grono vi vu manga ka si zo vu manga jore de fu manga fura fu manga pek kosia fu manga faleta fu manga jonge fu manga manga damsu fu manga alamsu fu manga fangsu fu manga rain se la glak kudoro rain tigay mi sumay se abonisi na sumu bisi non kafke mit ta fi susia rain dono ya bana rain mit ken kame da pour ville lundi rain von chulum da rain ta rain to rain sunda fi mitte diske mi suma san non kafsa chat le sa kamerun le ka super de sa kais kale bugudum karam he gal ma kamerun na sa wo fo don walia sa qasi bonoro sa jamena kuseri ka bonor le ken tis na la sa ya gwa ka en masan non kafi ga en si hum humo a en societe ya la dono ya bna pe te ya redi ka la on si su ko wa ka en pita fa doni ka en si na buri ga na he si da le da la gro buri fi fang redi ka en pa don buri fi e same diga fu dong na hena kain vulga launa hot ka launa gani launa ramusa sida leda
Awa kain niki sa kasi yorda nung kavi kain jafti vivu manga madi kain supe demi kasi sufu manga kain te fibam de van gatigia kain lam fulki teng irda lam nar mustafi tanam yaka talam sida seda awa niki sa kasi yorda ngal ma gelina kain lawani fulki teng irda le kain sa yorda ngal kangolong kain lam fulki teng irda kain lam nar mustafi ma salam jisiga talam sida seda sanwe ko yankre Emmanuel ka nan khatolo ngo ka en ki nul de finan paralan ka don nul de fi alla fi paran ka nul de fi alla fi mi famwa

Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na isa kan yete mi diaga kalkala undi studio ondo fado. Radio charga kan ogi janar kalkala gitna na barngam no gusandu tara medine mi ngi ki anara ma sayen gitelong ki atolara haga du ki yu haga raka. Ngada dawaje okola jogo halar o pide diebe ga ngalar jo ingwa chege ga. Gere kam tene na barngam no gusandu o mi da ya. Mi ngi kula onde cabine technique atali mo ka sega metene na barngam no gusandu o mi o mi chala Allah mi ngi ke dege kin. Mo chala nga dumu lungu dan mo dum garan technicien yi chan ga. Sangwe kayan kreyo ayton ma acalal dagram gutengi jarga munira abdurrahman aytor wode calal gutengi jarga bintu ahmad dran ga kenngi yaje kolal dunga jeni mikro ga piabar ngam nungu sondu taram yedene mi yego ciringa waya ibrahim mamad momi nga pigalu ga kam ngi mukoy mbalgana wa cabine technique mbalgana bintu gudetal dum no cassette gero mukoy mono.

bate da yagana ko janar kal kal legi tanan abaranga manango sandi homo abaranga manango sandi homo chinar lu nge do mo dan mo ga ko lu do mo ministre jan ga premier ministre allama halina curior da ina ma nacer nal nam ngere dan mo ge iman na wuda ma ina na ngene kama elio na ma nal nam mo ge kede kada wal ni dan nal nam ni ro da wan ngere ama yita dibel wala ngere yela nga ma ina kama elio nga nal nam mar hamir ali yarju ga da ye ko tanga ni nga ina ka coronar ya ga da ina chegi a chem yo nge da dan mo ge wana yu kollang dinga amay nawro dum wodan hambara walla amay nana yangusinga dayi may diyan kiden ga yu kollo dayi migon ya tayre nda hasiyo dayi dran yen kider kal kal ga ci imay may diyan kider entreprise nge dan mo nge wana migon ke dran yawdo nga yelawul mo ge dayi amay yo dana nawen ci ga diwen ga dran yala yo mo ngana kam nge dayi non ne cer nga dayi hambala yego dayi dran go imay re tayi kiden ga ran yan gre dayi di yo dayi balegre iman go son yo dayi ne jan migo ke cela nge ne yo nge dayi ding dan go nalar na cha a wonde kawli ngana yego habar gite hengede ngi churu dai dran ye chapali mi go dai dran mo ngi kollenge yeka gay shab gay kulyo dai churu ye chapali wonda ga do ki haga ga rakyo a wonde faro dum hubarum yo chapani ye chapali yo ra ji talaga era a wonde pali de la demokrasi chapani dai dran ye chapali yo dai ya mi go ngi kere kara ya je ko la barana dai ministre dai namru gi dinge kere ngi ner karlo chadio a fu don go hokuma dai dan mo go dum on yo ganal na je lugu president nge da ko lo faro dum hubarum nge dai dawlo ngi chan ga tugo yo ru lunga ko lo president de faro dum hubarum nge handu dem no mo chan no adi ko lutu chaimi yo daran yo nge ya je ko langu gi tegre dai dinge kere kada nge dai herere dai dran yanio nga yo dai ya kar kal kal ke ni nge dai dran ya ka yo han nge dai dran ya juga kidenge ke de karang dran yan ga daya yan ga mamanno zabe nge daya mata romi go nge kere nge daya mutal no go debite re senatere e re daya nge kere kada gre modu no mono go halada dio daya mono ga mujugo no yisabu nge daya mi go ben lunga kular kar lunga no chara andunga daya mamama ga no diure mo kala loyo kidenga dan yo kora danare rendigre daya nga ya ka ga manar halla ma chobona ga ran nge lagari nge chobona ga dan nge haga dubki yo hagi wo arakeng daya herere ye che yo adinde yoy go habar gite ngire habar yo danyo namru go lungu nga am ko lagarno faraw dum bo romi mu lugu dumanya a chono alla ya ko dan nar ya rend

kara yo nga ya chona da idran ma a wonde dawla ngi do hen ni go yama yan ki do go yo nge dingi dan go na cha ka wali ngande na balla gre dingani yo gre mat ma ngano habar ngi de habar yo dan yo namru go da ya minister nge da namru go mi go zamara dan gi charga minister jara jenes ere espoir yo da dan mu gi chana nair abakar curi yo da nal na ja ya pa mi go jamai senator yo aje literna ki an haram sen hagi hilikar ki ara ka haga do ki yo hagi ara ka yo ga dran ya ci jiga ma dai manange kede kada manangi a cigima da yo nda kimi kimiro hallama halnga migo hugo dinga dai pe fo da neira hallama dinga namru ki da bal nga yaw sa yarda yo nga halnga dai wonde dawdo ngam ne halnga aja akulgo go halnga dai dan amay gida an ki den de kalkal de dinga aja ni yo nga rogon ngam mani nanga ngana yo nga dai dinga ya ci gande dan go corona re rande awnde kawli ngana ay ci a cal nien go ci woni ngana dan naw yo an dinga de ra ci go dai dinga kede karang herere yo nga halay rong dai naw gre chobone lungu na ceyu nawdan gre dai lugu yo ya ci jigan dai man nangi kede kada yo lungi i cyan nga docteur Harun Kabadi yo habar gite ngire habar yo dan yo namru go lugu ministre nga dai lawni ka jowade Harun ni lafa wonde dawla ngam no yo lungi cyan docteur Abdul Majid Abdul Rahim dai curere dai ya nata dai dingi kede kada ngi yaro ringa halnga dai yidwa ngaramai ngaramu dai dran mu gi igi ngaram ule yo yoyinga da ya dawangi kere kada yo ngi yar gordan han ngi da yen mi gonga ka jwa kolera na cetan yoyu nga mi go ngi kede ngi yar mi ngi tara ga direct relief yu ho commissariat de nation ho commissariat des refugés da yoyinga da yaru gadan gere da ya nalga na tigay gere wol ni nga no da yawna carton ho gere da eru ki yu akan higer yu ki nga han nga da ya mi go direct relief yu hal ma carton akan tolor yinji nga da ya dawanga yawdan ga han nga yende mi go dawayo ga dange nan naji ga imen muru lunga dan munga akul da ya woni ministere ya akul do man yadan muru nan naji ga halnge dai halnge yepalay ka jo anga halla dai ya migo minde sina chatan awnde province ga jar lamis yo yoronge dai cheyin nga nan naji re dai miongi kede kada miongi yar wara nayre miongi kede ngi kulga dai dran handi kide nga ay kulgre dai dana dawa nal naji ga ego habar gite hengede habar yo dani lungu dem no mo cianoga dirige general di gouvernement auprès de la province ngi enidi est ngi dem no mo cianoga gouverneur lunga ko do ma taw a ki do ko ma nga dan mo ga do man akola le nan chobna ngan gite na chapolo mi ngi kete kada ga hangi drani dran yen ngi kide hangi yan garar kalkal mi ngi hala da drani kul ga yu has hisabu mi ngi hala da yama yulu garu ga yo ngi kide ngaran hangi da ye chono mi ngi yu da ran kalkal mi ngi yama yen kide ngaran da ke chila garan ge da idem no mo chanoga rgp h3 yego habar gite habar yo danyo namru go lugu mi ngi ngo yor da hi day i cianga ko yang day na palle angal lungu hog yor day dem no nga hog yor mi nga i cianga kolos yo day en joro hog yor naji akul jawgo ko talago a wondu bri dumi akola la wondu bri dumu nyamena handiyo joro day yam yogi kede kada yo nga hi gre day dagram ge dalla ta ci bu habar dar yo i cianga jenabu adamu yo day cerni ge dalla cer yo dal go da ci jigam yo ngi kede kada allama sual nge day fodo nge nay namru ga allama dinge hal nge day mi yo mani gala kimi wudan ni kimi kimi ro day yu hini day dan mo nge ko hayo gre day lungi cana docteur Ora Dimo Sylvain yo awnde ka wadi ngani ce halla ha dinge mi yo nge kere ki yo ace di yo nge laar jawri na pala nga lugo na la lugo nga day nandi ni ga yo ro nge acono day ko hayo dan ma di nge la ya ga hal nge ajuni akul nga day ya mi go ma yeju yo nge day dinge dan go na jaga unde ka wadi ngana kire wote abar ngam no tare medri man ki anara ma sey en gite long ki atol haga dum ki haga ra kayo nana balga mu koy yambal gano bintu gede tal dum no ka set hay woni bindiki ga ken hoddo mu koy mono

fati day ko yaro belin chap gada yu dige en wacha gam hala dadi am kolana wondi man gawte day dalage go hay min ci ga kin nagare na ga tay na ngal djow ni ngene ga tere no ngal ngal day drana yi chan gi hala ka jo ngene ngene yo ga dalage na am wuro noru en ke day tunu chara chulo den sir tunu chara pa ko den sir ni chara ri meden si yo ga den amru ga amay kan jo ngi chere ngi logri mu ga tere na ngal tay ni ngene mo gani gam dan noru djow ay singa day dalage na ga de sey hay gete kire na en yero wonon la wurto no djow ga yero ya ga chere ga logri na dan no nguru kan gerde djow ga yogo day ya tanen wa ngal de djow ga de day ya gani ga garan no gure ngi wacha gyo mu ga habar ngamna ngu sondio naw na bal tak tak dawi duwe ko nan ille huwa aji lamya sakani temin jaga muram ko mu karo korbulin gere kinga kurum na rernde kasir ngamna matene no mal gi dangam ngamna matene no mu gere habar ngamna ngu sondio dunga tag nario day ya mu charon Lionel no mengar dunga na kana ko ciringa wa ya Ibrahim Mamata ngomi ngana kana way mi ngi ko rawnde ka binna technique ya talima no kasir ngamna matene no habar ngamna ngomi mu charon lamya ki ciringa kenna mu tala wala da yinga dum dum gi chana sang wi kayan kreyo ay ton ma charal diagram ki day drango irwane gitego jarga munira abdurrahman gitego jarga bintu ahmad drango drango ken nga ya jega da yan ki dara gite ga yi wacha ge mo da wiye kuma nan inde wa sa kan yite mindi haga kalkal muro na felle muro ma mu kalako kri halla da le ma chabon nako le ngamuruga munno dunga aka habara tala musey nge i chana ga wangna musimon

Tani jamina radu mungolo mbas mai richati yamana onama. Karamir puni hindi ngot tigan timas sen pumai me teono tin le kidise na pasar bubu madu tok me yama kar yamai. Ami lagi cha lagi sunda ami kram mani afana fidi. Sangwe ku yang kriyo ke kaya namgili sunda gadigan be mai. Munira Abdul Man Bintu Ahmad ni suma zona kali sunu unam koinin mai suna ay credit sans filtre sik loppi but ko si yablan kla kla kla antelen kala credit viena sia fun tivngola ata po mo basra po mo koinina kono tabun mo kumuna yan ana wang namu simo kol i magar gina kolli jira boy mo basan hana tuwa kite pu furira ma sun gaba hun fun mazin pum ko ni na dew dew te de na halang mai kivi a ko tama da hut ko kai kolla di dan ba su kum sol yi tudi su kare dibe

Tivia agateraky iso aletsiviro oare io moa ipoa Mombasa ndraiky io mino fatifony soa latana itoa ngolo ministre na alma halina pomay makana fidigia nampoya akolo limay mana azikimine ma afo dion gina usimay mjamene kan katalini ani kolo mayer nam kolina ku kolewane tamik baktamo nu sumay so ana yosia ana zukol kol a min fodi woni ki jiwe ba yon kafsuna ay wona ka tiksun ga sizidira ba ka sin ma sa semai tab mai mana ti sunda ka komu ka min ki fotta su wana ka kol kai fodi wona chakina mai nam tase ana ba kol mai ram kol la sunda hi un li mai sunda hi un kali di mai andole chuka ngar chugi mai ri ba ina la ani sab tuge lima yuni azu mom jama fo hagana ti tengilene na mbaka fam fo mi kafia ni le mere leki ni wala han dol mbak ko wanden dang ba azan ti ji raktil na tay kidi kini hindu milli na man sab tuge ni azi tlab sab gazu ko ti sina ta ngi li sun digina sasa lon ba ki fulun kan ko tumay ne ko azi a fo di won giwo ko su kisa ndol mere chuk ni rwani azi ka jiya ni samaran gol ministra tat kara namwanai ayibagin ko mayra minika sa masu tebtina ali tokara azikade nu hatta ko si tapio pumay makana maria azifitazia fimara azifitazir wani ni ek gol ministra may ma ambarna ni samay mana bauna ani samay mun gol lakai tiptira umbas mera togora bahumai atli tokwa ni samay fox samay mun gol na matiptira umbas mai girtani ali kulutu chaimi nam samay mana ali tokka u asina nam fini u samay ran pa bassa ladu ladai chiwe yal mai bassa lam an ba sun itifot mai ra su tiptina sun hindu tifot mai ra su yasana senator gina gel mem bas mai gira lama pelinam fi ulinam ka ki chivia firnam fi ulinam gira na min tielo wana nu kol mer chivinda ta chemeni sun gandum bassa dum hal dum sunu bassa nana sumazu teptina chai chalina mahani asia ani ngolu teptire yam kakna min tiolo wana pa tamaira sun lana chap aga tamaran ligi fot kinarwane su teptik sumay suana yoz chewara sa kol ulinan wane azam buzuk chuchoy buzuk masir chivida ta takimang sunung kayam dagar halang arba tamar liu chatta ni tamar chivira namanane ani sumay suana asini senator gina ni sumay suana kasu semdit senator gina sumay su depte gina su depte gina ku tamay ko si tap wani ani golu teptira umbas mayr togler togor may may ma umbas mayr kanga tanin may azia yonguskin kozia ipazi kanga nu limay mana simar ngwala imina ma su teptin lisundu gura mine takna na hepa ba ni tana ta zilla na ne samay marba na ma gwala am nisra kai ce ministry mai mangwala na tambu mai samay ma gwala ga tabiyam sinana umai ministry mai ka sara espar bas mai girtani yaman nair abakar ani pumai ma lendina sun se a tergina azindal unamu dal mara azindal unamu bana azi chubamu chubo mika ire utara espora mbas magir kanga tanini minister main tina daba siyo matewele kanjun gudi ayi sapsawa yagi wana halangi damar espora mbasa tatin chokmai ka ana damar espora mbas magir tanimane titara sabgi chucho anda tir titara nika ana humba kadaka funigi likani kaya sarantibene damar hinti tekadi kurzonga maisina ukura maisina ni kusu umbas dangar na lai dizu. Ni samay mengwa la su sena ni Dr. Harun Kabadi. Ni samay maana li
ta fugazena minister mai mai kai tar doctor ra kai chilla ni doctor Al-Majid Ibrahim bu mai makana madia nam filte su mai su sunda filte su mai suana hinjin boygina wuli mai mufut mai ni koma su mai suana ba hinjuna kai tugdu mai ra ya ana kolarar mai ita ban ba di su mai suana hanjun da tana yana ani hala hal jun da tarwani azminal ba boygin ga fititra wuli mai mana ze fu ndare su boygin di mai ani kolarar suno pagat taru kan kai daga maira hajar lamisa azmin na kaza irina zakin daga jaikoti dimai yilna tilika na ne su mai zona lisun da igam na ministra yasi ci hunna haran mai delegina ni su mai makol un daga maira inedi ummadina bu mai makana madia na mal ne ta su sunda hal ta su sunda ne an juni su wana aziya kan dum suna kai yam daga mambara dum suna u signin pel bo mon bassa kan gwalle matuta ganna ani chimare chite su mai su chora sab gini su mu yam ana kolos in ta bugala lin su mugala ni vandi ni su mai su chona ani tlata jago ti won sin na ja usi birran bas mai gira tanga tani kawo sin jamina laini tlata kale daramina yamana jinabu adamu nami poena poeni ichaba ni funsu mai su chat na china chite azina nam chuza funse chomin in ya doctor gina mai ni doctor yamada ura dimo silvain ani labar doctor tata nam tiene pa sesu azina su chazina tibegi tiver pa an chigange kuruta an chigange matna ka ala tia zina feeding sergi irimo budongini kusa puldin le angindu fi matna funta datle ni ka chividi poema mbasa ta mikuro kwa ntagirna Lionel nomengarn sana irma anda fun sunda ka konun fun sunda matna anin hata ka himaina a fatta ma su solla uyesina fat fafat ni kwa dirna fun sunda matna ni Muhammad Isen Losirmu Pierre Koiba Paltango Tama Fana Gerard Nestor Sabaka Alaridi Kone Ngolsu Pierre Robert Duxidi Prosper Madaka Badmbanga Kubma Lona Emmanuel Unva Wilena Jean Garçou Futsu Loxala Philippe Capitaine Mitsu Juste Clément Eljuma Abdurrahman Wakadi Antoine Uter Ngwala Tumorna Halansuka Ngajaminena Azu Simini Irsia Tienke Samat Waisen Lay Puzile Yamana Isen Ngoni Isen Ngoni mat chamu ni pumema kahingana nikanga jamen tani ni tugdira tuzamo ni pumema kanma anu li tasmit matna lamaj funsun matna ma aza hamma ter ngolla tumara forna hala ma dizim su charao porona ma chef de canton mat tumana semtas wa abdulay ma chansu gabriel Jubje Joel, Thomas Zonsu, Alaji Albert, Furisu Eli, Azipel Hanitomu Tongogo, Moussa Saleh Namani Mundu, Wandi Albert, Palmasia Enoch, Azin Gunugaya, Alifa Janvier, Nami Kalaïd Mai, Ani wuli mai mai fikona ni utranga sa sunwanda. Na mani wale hajare. Ani pong mai ma asi kamwili kurum fifidwana ni simga pa ina tok. Ilona hal namu lwan sinila mle hal ngarma lwan mai. Kolona famkusimamba kwa mjifu mai.
ni boma passa inina tabernaka buna ni irisen chimakani ayi faida yin fini gawri kwarna dalia choli kolona yalla matta ni mat letta tatta ki kaliako dal dal dal dal tabia technician

Ya ko miti findia fada radio e charien. Jamaso labar ndo e fanno, beina ndo e fanno, bekendo e woli kirano. Kabin teknigin, sangwe kuyang kreyo Emmanuel. Reju dantene mbe gunkagu taidandi. Njireado teknisyen santra emeter gredi ya yusu kebo. Fo mikro mbe kratumanda Muhammad Adum Hassan chunga na wada abadi mi. Ndino ndin kumani maya idia yungu yae do kalakile. Yungu yae de ashta Abakar Musa yola barinkedi. Ala kufuga pichine. Assalamu alaikum.

tya dg malang k dĩa g k dengamg gok gona k catlã k t'a kol nen y institut insɛd ta nibã tẽe t'a rob n da re deg maktub k n yak n ye kõm mitã n a bar na ye resensemant tɩ ne aylagir k n dao k tɩ joe na n zẽen kõnt toot degan jiran k go t'a kʋdzg kɛm dogg n gãn beeg ferɩkg d kumlog malang tame ka d aĩndãn dɩs y maktub ye k ger n kʋtse deg n tog ne a wõn kub k to dãng n bar na gile a ke t-shirt k kasket a d jokog baazg k aĩnan koood tɩ n na n jirekã ne kelend toot ne k n da re maktub n to y tame ka d ger ne kʋt gike dĩ kõdõng gona k catlã wã najg na dɩ-dzẽnsɩ ne y tame yak kos n kil beek cad ka daak n k kete tɩ tɩ kʋdz lekolg kʋdz daktorg robg yãk soood man kõonjg tame ka dzãyetg poor kɩk ra n kelg a ke ngãn yãag ne y k toogro dɩɩt ne malang ngãn cadg malang n wee deg n yĩnge k n da re deg maktub n to ne k rosɩt kronele najgã dɩ-dzẽnsɩ ne y kaare yãkob n gek aĩnan got bee ne a guto y k n da rɩk t'a magie dɩɩt malang a d sẽn kosg malang n ge motg a ke nan na n ko ge ne mac ka d n da re maktub a d ger n goe rã a resãnsemã k n ge kõm tã n to y nina na a rã ta ka d kem kʋ dzedzig yir kʋ dzedzig bee dzigd toog ne yã a tʋrn ye ka d bee dzaan fem k kete tɩ ne go resãnsemã d toot dzedzĩnga yãk tɩ rõ nel k tame ka d y soog dɩɩt

0: Wala rite toningar bangi songan ge doti kutmi gidi mehe. Wala isi de ke jia ge ba kat jero dog ni ma jinga ni. Ei nem gi kujuk ma jikan mulebu. Ei nem gi ne rabai. Gi jibuk ma jibu ei sa ku ma jibu. Ei gi ne telefon android bu ei. Ne vis pas au-delà de tes moyens. Mama da si kadi ya jo bas sa kleira rembo ko ko ba yige sa ira ala war taru bali ku ko jo to wa iri wa wo to gi ra gate wala bare mama da mena si e telika wi be ki ndori bo ne ira jardin bo ri bo ba de ne ki ri jamana tla ku gusiya mawa de ndor ko tela dan si da bi wala ba ni no ni mamada na jini biali ba re ragate ba ma jingai o isa bulon kle kle bo kle ko ba yi ge ba isa ira ba ni no ni ma ji kan be lokande kem shi do de ndult ba ni kum pa ni na ji ko yi kan ya iruno na ji ta na na wo so ne pa no ate itam ya ma ji si de ge jaga ala dunia kungolani taba yangu kumariku kon diga len kumsindo tuku kiyak kumariku majaliku kon diga mandoro tuku kumariku dia dandog yang kumariku ni ba dia kul diga tengah mau taba dia dah ba majengai yali yang kena ram sisi sini diga jang ni kumariku dia ba tu kum kongai majengai yali ada ide aisa ke tai tu ba majengai buat ogi rakalau gay ba iragatu kono nuba ya diga dulu kumalang ya de ko gingo ya le ara se kari chit kon nan gamma de sig mam te de mbere si la to iko gi ka kla kari mbere ur kol gir ko jiku bunga ya ngar gong o ya dum o gingar ke gore nord do ba mundu nyamena ta ke ngi gandan be go nan ke france te na won ke kum ko ngai ka de nan ber kla yo ber kla ndo nan ci si gir ka ge ke kanton mai bombay ge te Marango kanto mango nasian nankese doba rural kara bechi ake kututug onanji chef de kanto ki communauté mango ndang la ibe malangsi onan commande maga ari autorité administrative politique ke logone oriental tegni malang nanji mbir klayon to nadni ke tapitando o ngarte maji sikseni ntaba njini gonan ke Burkina Faso to ba mandangi kembe ku wagadu kutu adi bebo ke giringra loku Burkina Faso tni nanji ke ngini nge ko jingan ngi yando adi yanse yog ya delegation ke logon oriental to tanjile ke dam ke nobe te abar ne tanjile west adi kilo si kin jamena gla malang ni nanan si mbir klayon to adi mbir klayon ni kumba ya jim celeste baya jim celestia ni taba ari bagian rina toy ni nengai ni raro ade nik mishi baya jim celestia ni ai professeur certifié ke ondongan giya ade ya ki dot lot de ya da ban mathematique physique informatique ni nik baya jim celestia go to kundo ko jogi din do hoyena joy ko gindi kemeto adi kembe ko do ba te ngatu ji taba go moy krant delegation kan jamana ke maratan kan jamana ke te ke nin ko osondo ba awni ke kembe ke doba tno na dia yu konto mandang ni nan dan chika len ge to nin te ke ndo samaji ni ba ndo so e na ji ko ke jinji kembe to ari kembe ke gore nord ndang lai be nu ba de nu ba ko te le ta ka de donang so lom lom tam ya ni ke ge guto tu awai pa ke gir ku jala te to ni ngai man na ji ke tam te
1: sare duniya te kam khol ke yak tok ganga yaraniya te ge ban kul yanga gulod bone keren kad ya mar karad goto
2: nok je te sare duniya te